0: Olomabo.
1: Yeah.
0: Tesi maba.
1: Tesi maba.
0: Olomabo.
1: Ah, mama ye nti. Oh.
0: Wo no mu.
1: Yeah. Wo na mo ha ya dwen wo e wo show isu.
0: Olomabo tesi mabo.
1: Mabo.
0: U kwa.
1: Dabi na ukwa ni befe de o. O ene efia da o, ene efia da o. Na san kan fo he.
0: En kan fo he.
1: No no no. En kan fo he,
0: tete.
1: No no, oh.
0: Oh. E ke mayo. E ke mayo.
1: Won de he.
0: Yam ko
1: French
0: da da.
1: Yam ko, yam ko speed speed ni.
0: French ni
1: be ka. O ma mo mo nse.
0: French ni be ka se.
1: Yeah.
0: O se.
1: Ba kan na nse o.
0: Enkano.
1: Enkano mi kan. Ogbu wa bi wo chen.
0: Abi dabi dabi dabi.
1: Okay, wo ka de.
0: Mi se Olomabo.
1: Olomabo.
0: Tesi.
1: Tesi.
0: Mekwa.
1: Mekwa.
0: Egbawa.
1: Egbawa.
0: Okay, yako. French ni be ka se.
1: Yeah.
0: Lever le pal.
1: Lever le pal.
0: I just say so utimi kasanti lever le pal.
1: Yes.
0: Le maître.
1: Le maître.
0: Popava.
1: Popava.
0: So far as utimi kasanya sembia na
2: say
0: utimi.
2: Me
1: just say
0: utimi.
1: I just say.
0: Oh,
1: I like that way.
0: French ni. Yeah.
2: What's it? Se so far we were French.
0: Che naima.
1: Yeah.
0: At so bia wie ayi tertiary.
1: Yeah.
0: Now what can brofo?
1: Okay.
0: Now be what cage?
1: No, so can.
0: No.
1: Yeah.
0: Me brofo, no just so be a. What na Abidjan? Ayame.
1: Yeah.
0: Yeah. Kofi Kuro, anama ferry.
3: Yeah.
0: I don't know how French you are. Tesa di outing kana ote ayi wa wa drink abe du babi akoku bonsam somebody is outing also outing.
1: Okay.
0: Tipe me ka French. Ayi tipe ka.
1: Yes.
0: Me ka ayi. French ni baka se level.
1: Level.
0: Then I say that's a mode.
1: A mode.
0: That's all.
1: Le prevail, le prevail. No. Mika prevail sa otia se.
0: Wait, wait.
1: Yeah. Ti sa ni ebe kon sa kosi se. Kosi se se yesu baba. Oh, anya. E kosi fe. Macha o. Mame mo feedback kakra enkomo. E wo fie ha ye bande ya babedie na obekai. E ye recording na. Aye ye nua be ma wo ye Germany bogey e de ebre ye nse ne yire oni oba no ena na e wo ha no otu kwan ena o ma oba no kwan se se wo be kai a o ma oba no kwan se o esen so wo akwantum nti oba no obrebre ne ne ma bia wo de be hyehye ne ho ya wo no frɛ ne sex toys ya yes our story wo ha na wo de sa ne ma no bre no na chi no oba no wo ma ne kwan se wo nya obi a ene ne nim pam agro ne mbo ho ban Ama akwati ake ma wo bayi akofa efro. Oba ne be yi ne ho ano be ma no kan se be bia sem no be ko bia enko. Me kan se na na hima bi e de ne nan eti asem no so. Na de akosi enyina ne se. Se se be ma no a wonyin se wo ba no ankasa no. Wa yi ne ti. Be ma no be gye no aye frɛ watwia. Eye 15,000 Ghana cedis. Ama boga no. But be bia e se asem ne gyina aye abro na hima so ne se. Boga no still an wadaso nani daso di ni yire no wachi waje aye frɛ no de nanso obenya na nka wade ne de nkaangu kwansini ya oba yi nyim ye huhu a e frɛ kyira ba ne se boga no abedru gana ama one oba no ada ma ade ache eti wa wo hwa de na asi eye nyansa no oba ne nim ana se dear papoti ene yesa oba yi ne haw ena boga no so ene haw fisa wo se Bama na woni nanyi se no no anane ne betena. Waje wo mpata wi. E ye de na okunu fira boche ba ya. Wo sa akwa kwoshia no won kan. Ene na dama ade ache.
2: Ani pe bi rescue
1: pa. Sa.
2: Eh, obu operators.
1: Na so na super no na.
0: So mo pra mo ho. Wo tie boga yi nkomo ya. Boga ne de opa oba no. Na don se oba ne de oka se. Woni de wa woni nanke betena. Ba mi kase bi nim komo kru aboga ne sa no oba na bedi. Amo ba na sare no ama no.
1: Se se boga ne ono so o pese oba ha. Eti ye hwe ni mu se brebrebre wo bedu kuma se pe ye de no ebe ba ha. But minim de wo adwe che wo ne boga na ka be de.
2: Boga no ono oba na ka bo no mo wi adwe ba.
1: Oh yes yo.
2: Yes.
1: Adentia.
2: So imagine 115 million.
1: And so that's where empata.
2: Dabi omo ti o oba no. Ana wo de ba for mo bo se oba ne be ma bi o ho a. ɔmo twɛ mpona na ɔmo tena ɔmo ntɛm ne ntɛm ntɛm
1: mmmm
2: sa ɔmo tuti ni domu a ɔmo ntɛm ntɛm

ti wasu mi ni kwati awa wa blati mo ha ya funo ka kire mo ato bu sa se mi nya me do awa hile na so mi ade bi ni mo se a je se na na ra me bu afo ne ha let you my sense na me bi afo uru se ampa wo ne me blati

obetimi aya ma wo bibiana don wa to malam bi so ana se ndia bi so mamese me masi asie se na no pe awia nimre yi onunkuto onunkuto oh kandala basa